0: ti for am say eh kan uja ho asem say Germany hano sana uja shishin sanya malo o say yenya yedu etu ye ho fo if say yo areas bi ho towns bi ho omo emma kwan emma enipa no ebi a meminda o say o mitifie me nya hwe mame ko tsana bebi angrily no bi akwa ko ye barbecue bebi na bi a akofa asema ba ite mse towns ni bibiro wa wamo mpini ema unku suja enye barbecue ube tima wako tina garden baby se uji weni nemo mnu ebe possible se ube kwa nibi ya ose waye unam nini na iwi e ufie ansana wako bibi ya oko no ife se eja kitu ebi ube tima ube kwa sonu ube tima fasemi bibi ya ba mse jeme na handi ye wamu wa measures bibiro wa wamu faa emma asem anase emma ohaw bia emma obi so nanso obi kan asem bibi etumi si a beka se a mehu yanka na afesu no se ha no so no jema ha wo moto sa one time se obi akoye barbecue otumi koto ajina bidie wo mdana bibia ne no anse waso na o dia ya barbecue no wiya na wato atwene em se some areas bi wo some towns bi wo so wo mo ebra sa ade no if say say nipa no ye barbecue ni wi amu na oja adino ni say oh we ye one time enya dia won san dia coffee ntino wo mu hwe enum eja no ye ntino enso ye some measures nso a ban no do do no e makwan because some time ago about a month ago ni ye ko Frankfurt baby aye wo mu park baby a obi a etumi ekoshia eji nani eye picnic bi bia mse ko hu Ghana fo bebre ni foreigners bebre nanso no de hu ye ni se no obi enu a ye mani ebe soja e wo ho untumi fa o grill en fifie ma be so a ye sa minka police fo no sa ordnance armed fo no a womne nam ho e check sa ni no womu e hwe se obetumi abetan na wodidi anom nanso se ubeso eja se mi amedi me grill aba bi be soja ni de womu emma ho kwen ifi se womu ni se nipa bibiro ho a womu enhwe enuma so ye womu na wakosa akoso eja wo ba bi na eja na tom e ba ni sa na e di how e bre oman no nti no jema ha de enuma bibiro ho a ani e ka se jema fo ni strict da bi womu e bo enya ye ho ban nti nyoma bibiri ho na se yehu se bibi ekoso na enya o se yetumi eka bibi na ni se ye hwe ne han sa ema adene se if se se na muzika no se bibi ekoso na se yan hwe anka ho asema dachi bia ni ya na sa ade no ebe han wo badwin se wo minfa ho se bibi ekoso wo ekire bibi a nyema sem nenso no ekire bi no obohu na akwa kunya domino effect na je se bibia starti mfansi bi o Hamburg no won se na akwa domino effect na aba effect yen so ayo lugi safi manam ha nti bibia bibi ekoso a o se yetumi eka ne ka se debi stop adia o ye enye was environment no yenya ye dia enye ni baba ko dia se yamo ho ban a dachi no it affects every one of us nti no bibia hia se environment protection dia o se tumbo ho ban na mse eti Deutsche Welle for you know o kan se nyoma bibiri wo ha se a heat ya e koso no e affect bibiri e ma si se no Rand River kra ya kan se Rand River no ships no kra no wo mu intumi 19 ko ba bia so na me che no o be be ka se ship di am fa ho ben ampa oni bibia o di shi so e di akọ na so nyuma a o se ship no edi nyuma e komo mu e ma o mu di yom production no sa nyuma no intumi nko ana se eduane a o se e ko no intumi nko no so ne ba ni sa na ma ahokire ama eng pass ana se ma shortage we bi so aba e ma ni mu a na e titi na e hai bibiri yo we ye ye mre no e ya ye mre abo 952 e bo no ndu a na ya sorry na ye next time be say be transfer or high year 29th of August e be say abedi edwa na say hwemu abosumi mu nya 3 times no pepepe 29th of August so e be serve ye radio kwaba so e wa ha na e bonu ndu na manti yen kan bi wa na ye SP UK ye Richard Marsh and on so e di ni program no a koso no na e brofo pa na otumi boy enyum kama I say old school nyum bibia kama enti muma mfidi no na ya na odi abren na senem sika eno ene Ghana Union Maham Lusaf ene bu general meeting ebe baso ene enyumre e free non sia ekono yebe akushia ewo ika ha m ho ene meeting e baso enti munche nso Ghana Union Maham Lusaf ene enyumre e general meeting enti yenche nso na ye kai mu ene enyumre so na ye sai kai mu se ene na wotwo so aye 22nd of August 2026, you know, a member a year Afrakuma, sexy Afrakuma, and the 50th birthday, Golden Jubilee birthday, you know, ever so. And then now, 22nd of August, a Friesenheim, a year Hall, Cassiana, a Ben BSF, no, a whole and the media, but so in the channel, so they do a Yako Kenya by home, your member home, no, so. Nini aji kama na unse ampa onso ewo unyanum o wadofu ewo ha na waso ye upati na ubohu kabibri na ubia ma na tise anyefe enwe peye iti yabri niya na wase yashwe se yabe dudo ya hon na yabe ye bibia kama sene bia yabe tina odom asumbim ni bibia yuse enwa kira mishwe odoa enipa ye edi tre enya bema Uncle Fred na je se na miniso ubia ni so if you say nyuma e course no nipa dodo no e di be che akefredi ni busia se wo mu ye se eduani a edi ye nsua enomie bibia ye bia no adofo no e di be che e ye akefredi ni busia na je se efe ke ibenya nka se ya no se yekonu e wo community mu ni aso ebejira se uye mu ubia and obisu ebe ya ma san identity. Yes, this is how life is a two-way affair. O ya mo binu na obisu e ya ma na o nye mo obisu a obia so enye bi ma nti san identity. Nti no say bonu ndu na man tin kan bi ma na ya me akwesio poko edu say na anope ya de 3 hours of live broadcast ya de bremo na enim say mo bokoso mo hwe mo huzi mo ba mo ban na sena heat no air course no we are na bob ye pa anti no obenya nka so num sio pa so heat no nipa dudu a edi wo mhwem wo german na edoso ana figures ni ehu but heat na e buy no ama nipa bibiri ahwero mu enkwa enokure se ibia na ohu sadin na mu se ohwe empenifo no pa no a wo ntumi heat no nti na ba ni sa na omo enisu ibiri omo na omo twa hwe na akofa asamaba nti ebe hu be hia yie pa se obia obenyanka obanum sio pa ama se ne bia bibia ebe koso nti yeri nkra ene kra mu nya se ebonu di numa nti yenka na ye mi akwesi opoku edu se ena
1: makra. Make no mistake, this is Radio Akwaba 89.6.